0: ullakut CBC ukiok taktu pibatle yang ani narak tu sip ubang atobi utak mari gari ok dik juang mita kuat akau yukuk turi kungit nunavu mari gari ok dik juang ani lor idlau mit takut kau yima yaming ni ilagi yaming ni takunung katima vingan ni akau ngituk sil nerakdau rong matad na conflict of interest ngun nerakdau yuk takunung ethics commissioner kut Conrad von Finkenstein Steen Narunak silong mat kimigunarok tukanok iglaut niwiga katarok taming ni niwig bigarag mini tawa ni marigarok dikjuang mot akilok sukto titlo niyo $1,000 ungatani katilima aklugin iglaut tay mangani ak utak titi vigilaw tangata na marigariok tikchok o kaklunita ko niwilaw magit kawi matiang ni suri tako aglo unika nga titirak si magit lunita o tako at niwilaw tawarok tut kawi mangin na kakluni o tako aglo pitiaga suktaming no pitiu tigit lugot tako at aturi kuyid lutik tayo man na New Vicar Nakuyo yun nirlo tig takot. Akaong itok sir nirakdaw yu pirtaw luti. Tema taw karatli nunanganit ang inungit ang nangit inugiak tut. Kinoyak taro manirakun naksimang mata takot. Danish mingak sima yunit. Kitong aksakarun nirtitaw sima titugin narunak taw ngit. Ngin naklutik 30 parung ni agagunit manaw yuk Inuit Canada mingak tut ang nangit niriyong ni katerik tut arwa mit tak teman na titu tamani Canada mit marikulunigit karatlinu nangan ningak tut itut 1960 ini pigi aklugo 1990 mo paru tikit lugo 4,000 nguyut inuit ang night ang niveksad lunit 12 ni agaguri takunung kitong aksakta jekuti ni puk sivil katak simbrinaw mata ayo di ni tayo si mayut karatli nunangan ni managa Danish gavamakungit utuk kinaw yak tak titi si manerak tutak kunung nga ang nanit ataw si ak dutik $64,000 parung nit tunak say dutik naya Nathanielson ilagiyo bok makung nit karasino nangan ningak tunit tak kunung nga Danish Marigariok vingan ni ilagayaw yuk o kaklunit tako at kitong nagsakta jiko tilirin ng mit. Kingulik pa kiyaw yunit at sukong naktoksiok titisi marong mata nunangan ni o kaklunit ulumit ang nani inugyak tunit. Pirsi katak tunit ako katarik tugot asyagot kitong nagsakta jiko tinit at oktayri maraklutik. Tako at nun na ring mute at tuwi ni kaksimang mata ino silimangan ni tako nung aking uwangin nut at tuwi ni kakpasaklo ni tako aking uwagiyo yudo marikpasaklo din Canada mit ino tako aking uwagik tut nun nakakaksimayot agagugasarong ni kitong aksaktajik runay dititaw si makatang mata Pekaso jilunita na si Celia papag kangyaklin ng miyotaw lunit. Sa punak lunita kuning aking ulak pa kayo yung may pekoyak sa kayo yung may Danish gavamakungin ni nariyong nakaklunig lo. Daan na gavamatukagkutaw marikulunigi o kaklunig. At urikoyig umagayak po nga gavamakut mamelutik. Te may taurong nitinit takwag do nukak rumangitut qitunngartaaq tukkannituinneraaqqarunnaraa yaroogatta inuyunnersaari tuinneraaqqarnerartaulluta taakkuaglupiiartaujaraaqqarerlutin juunngutillugu kavammatoqakkut ilagiarsiloortutaakkununga peraiangnerartaulerluti qitunngaksartaartitaujunneille qayunit kisani aaruwaamit mamia toqanngiinnaroorluni suri teimaatta New Brunswick mingaartuni katutseqatigiittu nunavuumi neqikiksaqattarnermi ikayurumangmata auллартitsillutik taakkununga umeartuakkuusuungu unit suruqsareanngittunin neqinninnunalinnun tamatumaniuyoq kingullerilertangat katutseqatigiittut A Tapestry of Kindness Network ngunerartau unit orsortuurmut neqini auллартitsilaumata taakkuat narunersillutik qannuittunit nunalinmiutai pitaaraaqaqajarmangaat taakkuat tukimuartitsigiyauyoq angajeqqaanginni Rick Maher oqarluni neqigasaarui tunnersartauniartut nunalinmiutanuut unoqtuaruurigaayun
1: Well over 400
0: oqarluni 400 ungataani paruk taakkununga umeartuakkuvikkuurtitauroornuuttut maqoqnilukia pingasunnilukia taqqigasagnit atuinnaujunnaqajarlutik Maher oqarluni oqsortuurmuuq tikititauroogaruartillugi igluringmiuttaittauq tikitauroormiyut ilangattauq kingarnik lunainimiglu aksoqornaruoqpakkaruarluni piyarituroqpakkaruarluni taana pigaartitteqataunikuuyuk katutseqatigiittuni Linda Maher oqarluni piyaujaraaqammaringman
2: We want to let people
0: oqarluni nunavuummiut narunairumagaktigut pittaartuinnaujunnarmigattattauq taakkuakikkut pittaartaujumayuttaut ikajortaujumayuttaut aksuruutiginiarmiyavut ilagiiktunut ikajurumalluta Tapestry of Kindness Network oqartuttiktauq kiinnautjakkannerasuksimaleqtut neriungneqartutik marruukkannerni nunalinni aqqaagu tama ilagiarsikkannerumaqattarlutik aqqaaguni pingasuni atorneartamminni kingullerpaami taakkuat kikkartuiyiit taakkununga ileqqusin Asiagu asiani illeqqusiqassuungu unit aksoqornartorsiusuungu unit lukavamatoqakkunni kiinaujartaartukkannerumasimangmata iqqanaiartiittaartukkannertittivaktunut Inclusion Canada ku oqartuti ikajuqsimangmata 6000 ungataani inungni

0: ullaakkut CBC pi ukyoqtaqtu pi valleyunganinaalaktusi uvangathobi utak marigarur victoire me pilireaqattaarnilerigikkut narunersilang matannunavu marigarurtertuangalori idlaut dan qawimayaming nisugailaumat ilagiyautillugut marigarur victoire katimappinganni narun takut kau imat yang nang miglu pidirakat yang nang miglu commissioner nga Conrad von Finkenstein narunak silang mat kimerunak taming ni dan idlaut niwi katarong ni ngano nang minakutigi yaming ni niwi pilikarangan ni marigarok vikjuang mut akilak titaulu ni $1,000 ungatani katilimaklutin. Idlaw tay mangani utiktitilaw tukinaw yang mit ukaklunin takwa niwirok tangit kawimatiangit lunin. Takwa luunikani naranayak siduti takwa niwiragayit kawimatiangit lunin kanuitakakang mga tunisiyumaningan no niwilaw mat. Takwaglu atur kuyisi madlutik takunung nga pinaglungin na kay kuyidlutin. Thousands ngin na kuyo inuit ang night karatlinu na nga ni kina yaktak titaw yun nang narang mata. Akago kasarong ni kitong aksakta jekutimi tuniyaw katarong ni nginut. Takwad ilwago pukto katarakak tunisoglu IUD. Takut Canada rimamit nunakakak tu ang naite manatitu at jiparungan ni aturong miyut. Sicilia papag kangyaklin ng miyutak at tu nakarok si mang miyutaw o kaklunit na riyong nakaktut takut Danish government kungit mariktaw kudlunigi aduwamin.
1: Probably
0: okaklunni gavamakut akilqsviquga yaqtakkat qitunqukkannituinnaqaqaroqtunga innaqorsimayuinnaurutik qitunqatsaqtaaqkannerunnailli titauroraman unuruangillut qitunqakka ullumimuttikillugu Canada mi gavamatu qakkungit mamearaungittusuritaakkununga qitunqaksaqtaaje Runei lititilugi nunakakaktuit ang night Canada rimami. Junio tilugu takwa Canada rimami pirayang nirakhtaw liloktun. Nunavumit adjung ittuninirtuti kasungung matat ilangi kawisakti kinirunaktut katiksoyun nakayang mangat. Unga siktumu awlak titauruti Tokyo musoglu nunavumit ikarungit itiw yang idlu takwag do starfish ngunakaktaw yut. Nunak jari mami takuyaw yun naksinang matam Japanese ikut imang mit akaw mayingit ikaruktut tiang mit pinasako si urok tumik takwag katuksuy laong mata imang miutanit ukiok taktong mit takuyagak biuk gunagayak tumit Japan mit ang ilang mitakot imang miyota bingin ni o kakto ni takugayuk si magyasi nunaring miyota sigo kao yung matyagas si sordo kanayoy at jiging ruro yak dun nawaki kawahark ra kawisak to you Tokyo Sea Life Park mit okaklo ni tako ilagik tut inugyak to ni tako nung akaw matitilaw tut 15 ni katakso iluti ikaruk tut ya imangan ni manaw rak to tako imang mutate ak biniling ni puk si marak tut imangan ni lo sikungan ni lo Puk si Simad Luti Japan nunangan nungaw badle Luti sakyak titinerang mata. Tamani kuyo takuyaw gayuk tuk kisya ni Japan mi takuyaw gayong ngimat unung ngilangon nakaktaw luni. Philip Brooker takunung nga awrat tilaw tuk униккаарлунитаакуа катерсертауйут канерпиммариутигиммангаат илеккуси таорсиеқаттартиллугит таакуа таорсиеқаттарнермит таккунунганнунавуумиу таунингинни налунаерсиуннармата катерсуйи Токио паркмингаартут нунавуумуут ауллакатараорсимангмата аққаагугасаалунни иқалуктуутиармоқ Luti pingasur sok luti niriung ni kak luti tikikan ni rumal luti. Gingon lak pang mi yellow knife mi ilagi tut gava matokak kuno aksuro ti kak si marak put kina ya kak titikan ni kuyi luti ta kuno nga ikana yak tini ila kak titikat tak tilugit ila kusak sutiang itunig lo as diung itunig ila kusak kak tunig Inclusion Canada kut ikayok si mang mata Thousands nginni Canada mingartuni iqnaiaqaqtittiqattarlutik 400 ungataanittul ukioqtartormiuteit kisianitaanakiinauiaq kiinaujjasuungunngittunit isulittuinnariaqalermat taqqigasaartungniit Maxi Hayes neqilerlunit Burger Meat iqnaiaaniktillugu 22 ni araaguri Yellow Knife miutaq Ilikusiqsutiangimmat aqaagugasagniit ikayoqtaulluni Inclusion NWT kunniit iqqanaiaqakkannerunnariarluni tauvani Yellow Knife tuyormivinganni araneegillugu angiqarsimatuinnasuungunnginnama Maxi ilagiyauyoq 6000 nginni taakkununga iqqanaiaqqarunnartuni Inclusion Canada kupilireariqattartanginni Kurengni agaguni ungatani pigaktau roksimayok ikayoktau yunnak lutik narikkaruk lutik ik ilinnak titibag lutik du takkuaru ikkanayak titiyit ilinnak titawag lutik kanok ilakkarunnagayang mga kisiani tanag marjurak patkinaw yak isulibbiqaqluni takkua million Nakpangatta Canada mutate ilikkusiqsutiangittut iqqanaiaqqarunneeriarlutik Frank Fagan tukimuaqtittigiyauyuq tungilinganni Inclusion Canada kunni oqarluni aksuruutauraangugayartuq taakkuat ilikkusiqsutiangittut ikayuqtaut gayugiaqqatuinneriaqqarmat kisiani suringilluni taanna kiinaiyaliunngittut qimerrunnaktut $50 million mi ilagiarsikkannerumallutik ukkiaksaarmi kiinaiyaleritillugit taanna Maxi anaananga Anne Hayes oqarluni neriunneqqartuq gavamattoqakku kiinaiyaqqartittiqullunigit oqarluni taakkuat ileqqusiqsuqtut Ilikkusiqsutiangittu iqqanaiaqqartitaugayulluartut gavamattoqakkut nalunersilaunngittut kiinaiyartaartittikkannernermanga Ullakku here's the regional news Parliament's ethic watchdog has found Nunavut MP Lori Idlaut violated a conflict of interest code for members of the House of Commons. Conflict of Interest and Ethic Commissioner Conrad von Frankenstein released the findings, which looked into Idlaut making purchases from her own shop that were then charged to the House of Commons, totaling over $1,000. Idlaut had since reimbursed the House, saying she's

0: tema rin. Nilong Nero Mayutan na Jamie C. Talikwak Tana Nutanguyo Sakit si Maya nga Tagyo siya si Mayo Arian ang Nguanguyo Inungitut Tana Silak Drummi Sakigeng ang Nakto City Piri 24 ang Uruni Arwami Tagyo siya ang Nidirinami Silak Drummi Mami Takwa nakituin nato tako short tako tungay tungo ng matatawa ni tana kagaso yaku tako sa kagaso duni amado kano nipikat tung mga tana narekin nilo minabu
1: anavit kautiva lao si maganga Ukak pala ako si Mayok. Uno akot ayak arte iligit. Dupar ayak petit. Asibut tegwa. Inung.

He tū a yuna kā kona zonte e rehoa sin la lisa kushanta rete. He tū... He tiri a yuna nene kā go tsa kō tihe, he tū a kiku e tako I tiri... United Nations ki ti kihia yuna tiri I at accountant tai koka ka ke ata I tai go tsa I he tū... I te koko ke teku I yapa tue I tagar ni tu ko shoko walhena kunt ekiti. I atande I kakunt anu a patagar na kanta wa he ne wa kunku kose wa patagar wa atande I tutai tana ta tuti I gots I he tiri peha yuna ten hekena ko wako a kut in kiti tiri neneke. I hehi tu I he mo like ingi Elino kieti I he la ye koea ko la ko tada yuntiri ni tsikanda dayat I he tu hea se ko wulhena ko teku I meni ke ye ko ti kanda ya kirisha kanda ye yint onpe wola kanda ya kirisha ye luka hi ka tinka kanda eka day I tu kanda ka I ar yuna ka tanda I ta yuna he tu Tere ko walhena kont ente ka tante I yat awa kusha kut in kiti. I hehi tu yase ko walhena kont e ga kutsa tere 2027 te wa kaku o teko o hakiri inti. Ukrainian kiti kwa president hi Zelensky he te tinde I wa chun Canada he to tai tsinte chun Canada kutsa ha tawo ya ko. I he tu I Radio Canada kiti I wa I he tirikini o I kotagarnte I la sret rakio det ene tene tsa khatawo ya kon ki eti he tu hiti tawea te saku ya ku at I no te tra yeti ke eti I kuni tiri Canada kwa ko fewa ta Prime Minister Mark Carney I Halifax I eletsa ko ki yinti le ke eti hakut I Prime Minister I chuten ene tlagala ke ata ko ta e ka tuye ko tsako ke te kan ta kulu kala I ko ta san di kini we ko ke ti Prime Minister Mark Carney he de tin le I wa het asian la ta ra tsa ye ti et asian la ta tsa de le counting ko ta gara wa I peshonen kala ko hala ke ata ke ti ter Canada hai peshonen ko he I yar unity ta si Allah tan ke de le counten ko ka I history I ko ka ne hiti saku hiye ku ne I ko ka ku ke te le I wa tu kara ta ke ne ti kan da khulu ala ko ha sro to tu a ko a kun te ke ti I re ko ka ka kri ti ku ko se wa hiti re thunder bay ke ti I wa Carney hiti re I ka tasi koto da an kaunten koka ni ten tse ku te yin le ke ti tere Canada wako tse I tasi ala taan tse te le I kaunten ni I ka sorto kato wo a yin le ke ti tere nane ka yuna I kaunten da yuna hi tu ko ka la ke ataku goze wa I tere Canada go tse tere tene ka tara no kare te I kawa he tere Hiti a tai tsine ku hiye ku I Nepal ke ti wako tse Tibet ku ta yun ko ta tuni hitli I he tan ka ha la hun le ke ti I ko ka fin ku ke in ku I hitri ko ka I a yun ko wo tse tri tene ke ala tene ka yun ko wo tse le rak hono rak he la rano karet e ke I ke hi tu kanda kulu kala tiri tene ke din le milkaret e kala hon le ke ti I koka ka ke ti ku I tiri tene lat e in le tiri Canada go tsa ka ke ko yeshu ke ti I wa hiti ata itsine I tupo de len le ka ke ko hon ke ti I tla tiri Kluye ko tsa ko te kanda kulu I kluye ko tsa te kanda tai tsa cha ke kont ene ke ka fea kong laku hidi I tsine ka ko tsa ko interi ko nei ue he I mena hent e kala ka ke iti la ke iti kanda kulu tiri ten lat e chung Canada ko tsa he ko ke hong ke iti he ter la yuna nene ke ko tsa ko uti hain tu a ke ko yehte
he do many ke keku tella he tiri tellin gutta guts a Caroline Yukon a keku tako un tellin he tiri chune horno khai ku hi ku tiri khare that's a go ku go a the sort of kedini o government ko has sort of kedini o I tagar ni that's a go ke I he tiri tai tsina yuna khara ke sin ka horno gai kri ko ni wa ka kont I ha ko ka ko ka ko ta guts writing le ko guts aso Pauline le ku he I iwa hinne ko ka ko ka ko te hinne ku srute shin ta count and da ka tin ko ka ko ke ku ta ko ra ke sa tsu ta te ku hinawa chu ta gun gu tsu ku ti ka ko ta ku tsu ko se wa ka shan ka ta ra ku hi ko san da li sa ku shan tsu re ti

Northwest Territories I ini tla ko count na ini tu kan da ka ki ta ku hi tu ka ini tla ko lak a ka ko da ai tu hi ka tsa to ta sa han tele ki di I tri tu kan na zun ki ti I tu ta ne so ko kan de tu kan da ka de len le yo ta sa han tele ku I tu ka to go ta ke yo tu ta sa ko te ki di I tri Canada uni I aga tanda kar yuna tuna zunketi. Hetere aya hinle kong kwa ko fewata chief public health kwa nitle keti hinle I koka I hetere Joseph Bird Terrell school keti wagut I Paul Kaiser high school keti I fabasha I taikat. Tudasa han tele kha thuna zun ke ti gu I Josepha khu I Saint Joseph ke ti le I wa kha thuna zun ke ti gu tse tri te ta gu ti ni tla khon ko uin le I wa I kha thawi school ke ti le I wa kha thuna zun ke ti gu tse tulit a I Chief Albert Wright ni tla khon wa I wa kha thuna zun ke ti October gu ye ku ni etri Tu kan deka yuna ini tak ku ya ku la yuna tu kan deka kara kiu tak ku ini tak ku kacun taran no tak una korek iya tiri tu kan de tani I lai fik akan deh ni I kan deh ku kih I kakun tani tu ka I yuna ku kala kia ta I tu kan deka yuna I kuna zaku ot accountant ku I are you not gonna care that you need a coin a cola cota? It had October and that will attack a key, you tack on kitty. Cuts a cozy watch on sopaku e menike menike ton luca, cuts a menike qua quin cacon lily e cuts a kitty count and need I go e Northview. Read Katie, ye kehia, there unit, ye go coin near unit, ye rakate, in the kind of clue, Josopaku, it's a quick society, kede, we kaku dagara go to inla. Then a kakachina, raconauts at Taikaret, a key, qua coin kahun lakots rakate, ye go a kakuin go yrakate, le, ye more like in the housing first kieti. I hintu men ke I tlayet tiri kukena koda ko gata kwa kun ka hun la kaunt an I hit ka ko tzara ke ti ko ga ke ti Northview ka yune I ha laki I ra ke te in la I chutane konya ko ka la ni kanta kuli hintu ni wale I Balto Capital ke ti kwen kachina tza tai ka koda an I Northview ke ti ko tzara ko ke ti he I meni ke I Women's Society ko tzara di ke in le ke I kar yune ko tzara ke ni tlaku I dui I raha te ko ke de in ti I kota hua meni ke I ko kona ke ten de le satore te kiri dina khara ko ke I ti ko a ko tzin la I ka kont ani dui I raha ti ko ke ti ko ko tzai ke de in tla I Women's Society ke de hui I ke he I hi tu tiri tana ka kachina le lo rano karet e ka I lan raku te ko ta ka kint e in le ke ti I hehe tu kar yune koze mene ke kwe ku tsa yakun ni ke chung Canada to ti chung sopa ku I yar yune I tiri ko kakini wet la I mene ke tu le I tene ke I kogara ke te I ko chu tene kwe yako kahla I ko kakini wet ke ti Aku koze wa he tiri ak atwe diamond mine ke ti ni I fwe hi kone fwe da kai ta ke I wa hi tu I tla ye ko ola ka de tla I tu kan ta ta he ala ka ta I la ni ko tsa ki yu le kaun ta ta I ko ga I hi tu I tiri tla tiri government I ko he te ko tsa ko a ka tanya ku ti ku I long le ke ti I ne I hi tu I wigwiji land and water board ke di u ki I kua I hetri
i Price Waterhouse Coopers kokhet din leke e du tuna zo ye la le tu kan de ye fe kan de yakidik and de e tu batasla dazan kan de kan de konni e henya ye fe kan de yakidik eket din le e kan de ta e tu gotsakin la keti e heni tu le konni tla kare kidi wa keti e tu kan de ga ni tla kana ke le kan de license kan de kan de clue the government he ka ko ka ka kin ta ku e ta sa han te le keti ka ya yu ne e a ka ta gana ko ka a ha ki de ni ti e ko ka ka keti go tse ko se o he tri I kone ka kant e kawa ka tande tu kohe kuna zuko unte I kota garwa tu kuna zuko keitil tai kua keiti. August ku hie I fabasha ku te tiri ia tini eku I tiri kachin hono tai sa tse ko tina yuni he e tata ui keiti. I he tiri Sheila Richard se deti I konta. Itla ye initla kore tenke den hi shake kan de yemnike khare ku konya kola I kan han te kada I tsutan ke ta yune ka ko ya akut accountant dai ko ga yune ko tsra kiti I ko ka hi tu ko ko ke te ku I la tri I Richard ko ka ko te ku I tsutan ke kan te kada yune ko na zo ku ke ko ti ga Shoko tota aketi, lai kutraku tika taneko unkwa kuda wa kaunt and dende I du kuna zoko keti la daiku aketi hene I diri tzotaneke I kluye daiku kuteko wa kutraku ti daiku wa kutselea kiringinti. Haku kose wa he diri United North Construction kwa kukete hui ke I kwa kachine din lorano le milson pakarete kwa hon la kwa chaketi. I wa he tiri tonu tau Dempster Highway I kala ki yuta ga I ni itleke contract kant e kala ki yuta inle ki iti kanda kulu I ni itle hala ki yuta inle I ni itle wa hon la kwa ki inla I ka kont ani ala ki atal kwa ki achaku I company men bets a kont e inle I he cho laiku hiye ka ala yata he kuru wu in la hati kanda kulu du kaku chala hati tiri government du hondi I tiri I kohala ke atane tu kata ki ni ti hini tu ini tlekwa di ni wala he I kokani I Ben Clark de ti sa I United Construction kohala ya ta hini I ini tlehe di shint ay tsinik ke tse ki di ini tlehe di tiri Yukon government I ini tlek ala yuta contract in le I hon lekwa ki in la hati I hit I yer konta ki in la wat yuka ke ti lakanda kulu I company consul account and like any a company here sell a account awa I ala ya ta go show here shine the kitty I hey account awa kitty kind of clue tere ala ta ya ta tanaga kon len ta wa son pa wa kon len hati I he kachine le fotono 18 le milson pa karete I hit I ga I lai kreti no ti siku kre kini o I contract kan ta kan ta klu I tu ni la ha ala ki uta kwati ni wala ki ti I he la ke tsina kala ta wan zo ko ke ko tsra ko ku te ku I a kan ta I la I tre te ne kata di ti ta gar o I ti ni la ha ke tsiki di ni la ha ti I hei Department of Highways and Public Works ke te ka I CBC ko tsako ku te ko wa ke te kanta kulu kale tu kata ko zara ko ke te le ke te. Te la chuta ko un ko tsako ti hain tu a kako ya taa.